Timuna. Yes, atini na tena ngalengo tumisingi na tena mwa goli na safari na mbali. Tiene nata na neba evangelist kiande nata na ngao ite daiga shikse mokia gitu chasika bit kenyo logo yega bebe kitu gen goindo chasika basa ite managwe yenge nile utani ite ginyo gete statugul vizuri in nata na neba gato rurita gala sunete in pe tutu nata na neba raini so mwale chitaga tukul kabesa maetua ite game ilo itu chitaga tukul litan gugeta siyedu nata na batachi fem tugeta kwa linjin ago awe ikse igitio gai bata logo yega bebe tisika bit kete statugul in oret noten negararan zaidi in noten bagatore tagalasinetin jumapili noten baraini

yoy baba gine leltina nota na gara rangot missing nota na bosi Fatima omuite wanga bisa kugaginyoru kai mutiet nota na boy ne katilox radio engime bero ikata nje terter omuite wan ko ngeten sa moje kumbot ko nongololi ko ngololji ni gane gen omuite wanga bisa kugaginyoru kai mutiet na ne lakini amangwale tumerudi hewani amangwale gage wege soete engime bero ikata nje terter ama iko namna gani amangwale gage wege soe omuite wanga bisa magnal na ngo bit kai mutiet non lakini gongoi amono mutai ago amungi wekse soet enin kia juchi ni usinye yanne kabisa ya magimi soet ko ya kabisa lakini gongoi amunga mutai we tago gongoi sigete start tugul kibagenge en ore nota na gara rangot missing na natachin an officially eno let me tiaga tugul na natachin officially asiko bit kete start twangi bagenge amune amuni nyanga mege miso etisko gama ge miten mau nota ni so natachin